la hala se ba che ba na ma sun ru ga za an na ma ka sa da ka di ne ga ban sa ga ja yi sa ko sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ren ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi si yu la ga la ge ru mu chi la shu ju ti ring pung ma chi di rang ge tu ma zhong zhen zu sam ni jiang xin du

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 투바
0: 셰치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 ngana cho ngar kyun si me ri yang yen si bia ri ze li ce na jian zong qiao su nga ni ting di li zen ki zo gong po ge qu xi ti ren ki li zen na li ya gui me mo zui ti lian ge cho pie zhang gong qiao la mu cho pie sa tu su ji nan pie la me chao xiu qi ka ge na ki nang su wen bu ki zhe xian tu bu ka ji mian ju xiu bu xi nang su wen bu ki zhe xiu nga zang yang du ge zi yu tu yab gu san de qian ta yong niang ci xie zhu ni le xie xu ji gan mei bai yun ren xiu xin guang yi pu gu gai bu tong da qiu hui gu xi mei le po mo gu su zi la tu qu san wo xi chong bu ta tie qian le nang su wen bu xi xi wo ta nian xi ben bo zha qian ben yo na nian yi sun zhu ki lu tu kai chang ki de mo da wa chen bu ta po mo nang si xia yong mo zong bu ki qi ti nian yi sun zhu ki 칼참 때문에 다 와피.

0: Simutarchi, Nansu Wimbum Simkang to Jawata, Lumbo Sunan Begi Ki, Bunki Gadar Daki Jubi Cho, Nansu Kanghu, Lumbu Tsu to Jo, Si, Data Kurti Song.
1: Asi, Tapomodi, Kareceva Yina, Yansu Serula, Kerang Pomoya, Kerja Yapo, Setina, Asi, Asi,
2: Tapomodi, Kareceva Yina. Kasane yu gong jam ne lo che, ka du sim ju na ju je, yu je de su. Ne ka ri chao sa si ti ne, ke che ma so se ko yu gwa ma do. Le kyo ne ke uro chi ni min du.
1: Ha ta du ti shen si te wa yi na, su pu ka par a chen gire.
3: Ba ku sa di ti la!

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 조에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 nganatso ngar kyu si meri yangyan si bia ri ze li ce na jian song chong so nga ni thing di li zen ki zo gong po ge chu hi ti ren ki li ce na li ya kui me mo tu ti lien ge cho pyo zhang gong chong la mo cho pe sa tu su ji nan pe la me che shu chi ka ge na ki nang su wen bu ki che xian tu bu ka ji nyam ju shu bu hi nang su wen bu ki che shu nga zang yang du ge zi yu tu yab gu san de qian ta yong niang zi xie zhu ni le xie zhu ji gan mei ba yun ren xiu xin kong yi pu gu gai bu tong da liu hui gu xi mei le po mo gu su zi la tou yu san wei xi chong bu ta tie qian le nang su wen bu xi xi wo ta nian xi bian bo zha qian bian yao na nian yin sun zhu ki lu tu ka chang ki dian mo da wa chen bu ta po mo nang si xia yong mo zong bu ki qi ti nian yin sun zhu ki 칼참 때문에 다 와르핍

bun zha qin ki po mo nang sa tong wei ge na wan xian le ma yin pa ji gu xin ne xu bu ta xin bu sun nan bie ge dang tie chuan bie mi cuo ge chun tie po mo nang sa wen po qiu che su wo ta zhe peng cha la ge ki ruo xin jian xi ki pu cha gu sen zu ki na mo yin xi da ta

ngasti kengang mebi nyenshig atu tang jankun. Jantan xam di nyam de nyentuk le kongji zanzong shi. Derji nyentuk bi jima pandib shi babjil, ngalur zanab zuwi juje capchin shig zachut bari de. Chimtak jo bi nyan dere, logdub zo di liruk mangbo yung ni chimsar sir nyam shi. Nyitam ji duncan ab jia tang dunji nang dambab shi bata na ngalur zanzo shi zi dikuk zunjig loksam yan ni lup ji man war shaji ma sada ngachal nyamchul shaji. Duncan ab jia tang dunji tongshig bi nang chan dangbo nang dambab shi bata na ngalur zanma nyosong shi ba ama yang na ngalur zanma yinba xivzhin da wunjim shi bi ngal ji zangbor che zami na dikuk zunjig loksam man shaji am zunjig ngajur shaji tang. Gura chak ni yan ni chak nyakhi man ji ngachil nyamchul sha ji. Nga zheng borchi ni na dikuk zunjig loksam yan ni ji man sha ji tang. Gura chak nga yan ni gura chak ngab ji man war ji ngachay chu ji. Nga zheng ha zheng borchi ni na dikuk zunjig lop ji yan nam cikang zunjig sha ji ma sada gura chak nga yan ni gura chak ngab ji man war ji ngachay chu ji am janura zhungzhi tong ji xtambab shi yu da. Zhakchul shi bab ji da Chimkangi Adou Tang, Jankun, Jianchen, Debjin, Ngalur Zanzuo Tang Jiaoyubi Mernamang Buri, Dibgak Zunjig Lug Ni Tang, Yangna Lug Jig, Yangna Dabab Dan Tang, Debjin Lug Zhe Tang Lug Nga Suqe Chimchil Jabari De. Jianchen Gisim Se Rangni La Mani Kaiwushi Songhyam Ni, Ni Ngalur Zanma Weibchul Shime La, Zongyang Me Le, Ngani Gangshik Sik Song Shibsha De. Gabdir Chimkhun Ji Hajang Zamnan Jangang Ni Nitam Duncan Abjia Dang Dengche Dongni Bi Nang Tambab Shiba Ta Na Ngalur Zanma Yenba Khibzhin Da Nyarsak Dang Weishul Shi Bi Ngajja Dang Bur Jung Che Zam Yen Na Dibgab Zunjig Lok Sam Man Sha Ja Am Zunjig Ngabjir Sha Ja Dang Gu Chakchik Yen Ni Chabji Man Ji Ngachalar Jang Chu Tam Nyamchul Sha Ja Che La Ngalur Zanma Gura Ngashtung Yo Bi ngalur zanzu suqche juje shibchul shi gabab juu bi chimlik natun gashi gorji jimtu mamang chimkang ga njibshi ji duncana nga bi nang ngalur zanma yinba khibzhin ta nyarwa tang weibchul shi bi ngambur gura vzhishtung yan ni chir nga masan war yin na ngambur zhung chebi kongsa tog bi chim tar chimchalak juu gi shi xtambu shi yu li jibshi da

Samdi lipti yu kubi naba lingi la, shema gyatun la ne dang nang wei lu xie, chung ti chamba xie bishi gu chi gu yin. Xie di nang dun tu du ni, ting di siri xia, kia dikang tu bai xin la, chung ti min du ma su, zi wei chung ti chamba, sem ki ting la xiu yu. Ta zi kia rang tie pa, nga rang sem pa kyo chun, kia ta nga yi lian wa, chong mu rong ki chu xie, kia ta ku yu yu kia, Jente sele wa, kira mebe tuya, nima lo le zinwa. Tenbe tunwe narchung si, zeto tenbe zashe si, be chokmen rongi chula shane. Jente kwenbe, tunwe gine cui cunpar che yu la, chungji che che, chokmen zhigu ta, chendungi senba luyang ki lamne, mi cui nye lam tu,

ཁྱི Kegib ki tseshi sabar lagdar chibar lochi ki parge tuzu yubata. Tedar guji chibar miyu zu nye yubati, jini kile ki tuanze sarba shibi tan chargu, tuanji zhurimje ligdir ina tuzu jini, tseshi ngonsu lagdar chichi, tseshi sarba tan tuanbi tuanze tuzu tan, gurim debi ngan chomra ina duan tubi gerin chigu tan. Nini tevlam tan tani gyu ina, chombar ina zonyar ki tuanze chirsung ki tuzu jidi, jizu ki tuangun chola tan, liri tenpo mipi nang zui mitu bache di, chumre kuchu tenpo yungar gerin chigyun bashi. Dine nama su, lopsu gori ki chidi nyi sero na, ngoy li na gyusang chidun ki zisim sami mixi chukuri na jihyun chibi gori sero na. Chikdong gubya gyachukya nyi lor gyusang chidun lukar gyi bata, Tūrā kī pīmī lā lōpsu tōngwāng dēpā lē pēpū tō kēnshī yīnbē ngwēn nē. Kōng kī, āmē mīrāb tī lōpdār gyōnyō mībē lōpāb dī jī mī sī. Tūrā kī gugab lē gūzān chūrū lūpchūn tūnjī, Guāngdōng hui dō lūmchīn gībara lōpchūn chībara gyō dī shī jē nē lā chāngbā tērchīn chī nē, rāngī kī tōngjī tūjā chīrū tāngwā mā sē. Kōng kī lērī dāngwā chībē dēngzū kiāng chīrū chīn yū. Nidong shi lo lopda tuyma thakwe guisan chudung loko chonggye lunzi zong lungzhin ki yinyi ki gyanla gyunne, che di ting biti mi gyung ki tongbe samdui tiwe dianta chin yu. Nidong chukji lo loko chonggye mixi lopsu lopda inan zhugdub chibi nizui tuji, mixi shibi yiru tingi la guisan chudung inan tonan chenpa chungshi. Gub didi kong ki mixi lopsu shibara gyunga dianne me. Wengya nangmi tsui gyabgyor shukjin wo kong ki lota chubi mingdu guibali, mixi lopsu gigan shidung yuru thang. Dù dìnè sù mì sè kì chù gù màng tà jì tàng lè jì sèmù chùng xù. Lòb zè chèp zù lè dùn là gùi dì xù qìng tàng dì lò gè zòng ngà nè gì gè sùm chù guàng tìng chè xù. Gùi sà chù dùn yì nà chàng shà chùng gì rì kì mì sè lòb zù lòb zà rì nà lè tò sò chùng lò jì chì bàr ngà bà tà. Khùng kì jì chù lạc dà tà, lạc dè guàn dùm lòb zì chì tàng sò chì lè yì nà zì nù lè chìm chù xìm tà chì dì mì sè lòb zù chà chà nà xù bà rà mèng xì dèm bù xì dì xù. Khùng nì zì nù gì gè tà, tsù wè tò tàng bà, jì dù bà chè yì nà Chibu tsui sanbe ina dingsi yang yinbi, kongki zhuanan tang chamzi chibu chibu tsui jingnan ina si kengdub naga xue. Tachak lopra di loa tang wanba rikdub nyamba chegi wangbu gyunjian chibi didan lar sui lopsu tang, wangan lopsu leri lopsu chegi ina shichigdu dubi chudu rin shingki mingsi lopsu lopra ri ina pigi chunga tang. Gyulam nima lopkan tang, chona jikyur ki chongdar kang, gaji nyinu lar su chongdar kang su ngantu dikche chasang yubshi. Nidong chushu lo lopche kanlami to gyuze tsoba ngon su zoba tang. Gyuzan chudun ki tsozun gen kudne mingze ki chugu su chi di gyuze li di ne pukdun tyonir chibi lamda che yu. Tsozu chibi lo chul haqzam ki rin kong ki chugu su tang nyamdu jimdum nan zo nan shu yu di zhungu pionchung yelu rinne tu jing tang byo rang yu zhong ki ji sar tu jing tang byo ki lo sar ki nyamdu chan zo ne gen wangbu gyun chen we gyuze nyamdu su gigab rinbi karde par zhong chi nan kangzar gyu yu. Gyunsa chudun ki nguyni xebi na, chuk chua karti to chabdun chidu chukdun ni chagay chidu mo yinbara. Uydu lochun ki chuk chun zumbda ngu batang, temun debze chu, kongzuri na kailin to batang, tengzu chiru zhuwe rohyu. Gyuze chokwe kyang tumu mo yinbi chunzu tang sunshu lo dini, gigab rinba tang rangyu zhuan rinbi siji chenye mangbu langyu. Mingze lopsu tabzak tang bora shisu di, tengzu tang lo dung lo dini gyunsa chudun liya nga jesu, rangyu zhuan ki pyujun gigan tang. Kenyong ki gigin yakshu so ki siji cenye top yu. Cenye dita kyang kong ki loma rin luitong chebe chaga yakshu si chi. Dinen juk du naba tsu, turim lotu gyume ngui chi cenka ki chile garcha nidong zidu lo shiba kibra chebe gor sero na. Nyechar, lops buyi turim lotu gyume ngui chi cenka ki chile garcha nidong zidu lo Duming la nidong zidu lu ngui chi cenga ki chile karcha jiba yongzha jiba tang, cenze sardu tang, tunle pege, gigab ki tabju gugu chegi niti jidi, turim lopsu yuna buze tuwe pege la degyuru chinu tang, legi buinu gyundu nga tor tang yubshi. Rikze tang chile karcha ki tunju nyamguri yuna shungnu gyamne,
ngui chui senga ki chile garja thang shimchuk

0: homo tirin rang gi amla lia ge ji ang zha ji su ro che ge tu zu a yu
1: nga chi lo lia nyam chom che ga le khu di cha su na cha ro su gu a nga da pa mi ni ko zhi ji ge na li de yun ne nga zu pa le tu ge ke ba yu be su le shi du
2: amla ki ran ya cha bu jin ba ma ba
3: am cha bu ge ji ni mi ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le mie
2: nga da pa mi ni chong ji ji na yu ne nga zu pa lia tu ge ke ba ni mi ka xie yu be na wa du
4: Pamatan digi nyamju chi bar, tuigi ke bar, kene yong.
5: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nyen to suy cho.
4: Nganzu nangmi nyamzum chi bar, tuigi ke bar, kene yong.
1: Balada amla nyi shesu tuyru tuyru dobsio.
4: Pamar jangbe zuwar, tuigi ke bar, kene yong.
2: Balada amla, nganzu saman loo yong yu.
6: Bona, bona!